0: Anto.
1: Dito guru marong ko na lam ka sir banyo, hindi lam ka to, marko ang dulo. Okay, lam ka to, lam ka to, pali po eh. Lam ka tapo po eh. Para mi membro mandar el nuevo número.